Penenang non nan jalan di tang aran kue doan. Lemen aku mai di kata ni atanabora. Remen telo ampan.

Leban lambo o makameteng ang tanya hulong teng ang Leban nun al jamalan ne korem doan hulong